kama na kanga nongo no. Lega le pere suguru, tamangi rogodi. Kama chokolo moyo, mabuto kutawona. Abele wangwante kutawa, kifungo kutambanja. Jambele magolo mwanawa, ufulo maobili. Oh, kifungo kutambanja. Wana jetu pigana.